0: Purity so ipa no tenebo sa Ram City ne weyo singolo jo papa kata yole tabi yona sa yanka kenya tia tion kenya mayen ke grey show yo nka lusuni ku limit kende bala show 10 5 ke grey show ku 5 ran ke tikita mkinchu iti ana ne kenyu tini nguran enki gurana jene star 462 hash tege lo sanduko boti atu wa ille leke nchogi nipik pini tumoja dhera wa mjilingi tikita mwana uda ke kidungi tumoja anota ajo na sabwe dhera mwile urobiye nisida nule mpaka nkalo suni ibo ne 300,000 ne ilep nishipa gino katukul na ina peki jugi yungu rana dole peki dola aji nyoketa si yu kiti yen kite sheni kidola aji rolo ngani nyoketa ne mera nchere meke zawadia ye na duo besai inono kine yake nchoye mpesai sida nule ngte nkake nyeno long edu tata wale tina kendo si yu kaisho yenge na aramit oltu ngani unyoketa nele leki nchinda tidia ya lo yolo na sheria po wakino ratuti le murua ilo straight to the point kibona isho yena amita gire kake njo yoko ratuti le murua yolo sheria po wakino mba naibrata maendeleo mba naibrata duporo mba naibrata siya jara matare na yekin tubo kina ranga mai yete nkite sheni pe njo yoko ratuti le murua
1: ratuti le murua
2: ratuti le murua ya kendo kani jada nisana na mudia sajiru nita kajada central na sida ya namuru ya pi ala ke nyonga ke sida ya rengere ko ngani na me jara na le ke meneng di hana ke ro yo le ke nyona la ke ndala ke yo shongo lo ngani ye na ana ne ngi shongo ana na ne ke na ma indele na ne ni re sia ya ma indele ya ke yira na lu ne me lu ma indele ala na ro sia ke ne ke na sagra na da ke ne na na ka ke na na ne gunu sia ke le re sia bare bandira na hanga ni ngola bare balani sara ke bare balani ni ane jandere le si brandi na ga jira ni ma ga jira na mali si brandi le ya la ni mo la ma yana samre bitu fo ni tra fo ni ke jamer la ngi shuda tra si ne hi be ni mari ha ni ni ligro na na ngi samre bina wala si sabu na ga ni ra ga ni mi ata ni ti si ore wala sha ga ni mere na ni ma ga na sabu ni wala ni ra ni la ma yana sam ra ni la ma yana samre bitu fo la na ga ni ra ga tra si na ni be ni ra ti la ore bina ngi ni ga ni ta ni jamar mo ni ba ma ra mo le wala ni ja ani ja ni ni na gara ga ni ra ni ge ma pa ma na ge ba ma ra ma na ko na ni ra ni la ma ya na san pre na ni wa na ke ni ni ni ga ni ra ga ni lu ga ge ni ra na bu shi ni ni ya pa no en ni ga ni ni ga ga ni chi ni ge ni mo ja ba ga ni fu mo ja ni ra ba ga ni fu ti ni ko na ni ra ni la ma ya na san ni ga ga ni ra ma ni le ja ra so ko ni ga ni ni ga so ka ni ni ni ki ni ba ma ga ni ni ni mi shi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Rishina kabisa na mimi shilingi ya moja mpaka shilingi sabini na gezo kulingana na ingresha kabisa na ba. Alaini wala mwela kwa mwela mwela mwela sidrandi na mwela ngayi na mwela sige sidrandi ene na ngara gimeli na mbara na sidrandi. Aida la ajoi na para kukumbu na rasi gali sidrandi prekete jari kira na ngara gure sidrandi na gosirika na gini na jemiana na mwela mbara ti. Alaini wala mwela sen na dumi na apiti na sini nje la nanu no sugo nye gezo sidani sugo ni mipi. Lera ni mwara yusu wende kata para kia shi pagri ndiri wende wende rari shi ira maa rama ndia jika sabra na luna ishi tila ta munogara maa sara ngara yu wende na adia buri ili apa po kutu kia lunga ra mura wende kina wala maa sara nari nira na bune mida shi nika rabba ini paka ke jishi nika sala shi na tano kona nika rani wende maa yana fem na maa yu lusa kira yu kona wala maa sara nika amure ndiri bohina kira yana miara ndiri bohina kira yana adia buri na ine kwa jika kira yana sara maa sara yu lina ngara kina shi ya kula na omona kina yu jika kina shi ya ija yuri niri maa samu ere dugar ma sai ne garai go jango ko sai ya wonde nai ni nai di gana ba di ne dum ri ne weji ta nai buru ngana na ban sana nam ga sai ne ne weji
0: Danison na sho leng tan kara kala tuti le murwa le cho yog ne jisi da jara madara min ngo ko le kai ka ja max ni ngi Danson
3: e ka bisa robiru le ngi Danson ora tuti le murwa po ngezi sana na sho leng tan kara kin cho yog ora tuti le murwa Danson ga sharja max na 82% ka bisa
0: cho yog ora tuti le murwa
3: ora tioti lemurwa
4: tawade lemurwa a girara ngarna kevin no lele male na asde yemurwa male e malu ra ole di minimi na manyayo le gracia di male tubari ra ngi shwa ko ngana ele re ne ngor ragi yiye na do ringa ka e ka tubari do ringi seseni ne ago mere nyamali ka rugol ore na ino ngara na lo e biashara emere rai rage ye e unge su sabugen ngal kunyu martam e kona sho ore na ire ore ore rara de nina bwa na lo ndare na emiria nge ge maro mono mi na ago rai go rani ya na ago supara la lu ne mudwa ka rogol na ro ti ndonga na me rai na mali san e lagira na ko lo ya ni ko lo ro mi Now I go Nigeria. Then it says any do Rimbogan. Or around and I also when you lele mirror I'm just remedy to green our lasamba the zombie is danga or one or your yoga master. And then of Ragi year I would on your end of Fadi. Put it in the initial. Now I go Ralano. At the Gangi Nelly Rangi, the Nizigra Munit. I run, I do my length of Fadi, Bagaruman Uni. Now I go Ralano. Now go Sida Yasinali. Now I go Ralano. What is an alloy young by Leru Eurobani? Rara, you are not a jumbo, you know, Runama. Now, whatever by Lele, around my young, my young, my young, my young, my young, my young, my young, my young, my young, my young, my Now, if you want to live to find the bargain. Egg on Ara, I don't know if you have a Jarasia, Garola, Navi, Level, Rara, Lassumba. I hear Yavolo, Anderson, Ravlo, Ronama, the Mana, Mook, Elona, Ragan, the Messiah, and Garagay, in a man, the man on Naga, and Katani Sabuzi. You hear about Renjo Magari. Emilia, the Maliam, Norma, say, Borna, like, you're on your Sara. Let me be up a name and a Malina, but you can nearly even Jagalara. Now, Enjo Magari Lomahan, Amara, Chugagan, and Boson. Now, I go Ralan.
0: I go.
1: Tayari
0: kaisa baiga sofa
1: swaki ndeti
0: swaki ndeti wow ngegmit
1: Samuel Kipinda
0: ngale suni mit lewa taru nozo
1: yes
0: de wencho yengal sun tomun
1: ama
0: swaki yole ole swaki ole aya ole le swaki yes
1: ehe ni agora ngale suni tomo da dogoya
0: ni de basho
1: mhm ero ngigre shu kuduru bien
0: yes
1: ero ngitole kai kuduru ngana kare ngana sa ngi dogi shu kuduru ngana kare pada
0: badai ni ugo tonde ngoro ndo ngwan o tum kilo mutu nkeki
1: meat ani endelea
0: tola
1: ndo ngana ko njoka
0: yes
1: agiti duo lage abaye ke beje hangata dogoya
0: ni ban
1: yes hira gwe ni chade yoro bien
0: ni to yegil
1: yoro bien ni ngoro lorere
0: ni gi jogi ngoro na pesa ro nyasta 462 hash tege lo sanduko boti atua sanduku ni lele kin jogi ni tumu kata lwanya to lwani ajo na sabai dro ngole otum robi ni sidan star 462 hash tegelo sanduku bote baka pin ni la ni anyu mekin jorom pesai

0: paisele gajo erona gereng ka kenyana mayana yang kolonga tata ya ramisi intergina da tikita mbo ola wale imite ola wale longka listenero tikita mma oile ola nini mwini ito mwini rama yin fm mwini na bompo inti nara na vishana mwini na bompo inti nara ele mwini na bompo inti nara imite ito nebo na kusigwile nge javi lore kero mtandao ule www.mayinfm.co.ke karibu wake maisha wana lomona ingwa nka ulele ka jinalo Steven ule Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu ebangwa walakashani lolegale bunge temwe kwabe kaunti na yankare naroko kerumpoti ole sadera aikilikoni lale kodina kaunti apenyo ka goli sibitali nina atina kaunti pemira rodona ka nyamalu engolona ka mbata etajona ore ngomo yoro rodona ne gra kwerege goli kaunti ni ayenguru mbata dangara na tenkishu rodona batesho ashine bekra ingishu rodona batesho e magana sadale legili kwai e gra irote mruya katakala e jomera ri kesi sto sibitali nari na kaunti yankare naroko ongule sana iyo unina abage kero tonganaga e magana kula mune gra agil nore serikari warga fana ipadri kule ndoto tine buna age mbunge ii e mwe kwa pere kaunti enkare naroko Agnes Mandaine yano lepari yo
2: elaboro abemo yalo ane gara naro abemo yalo ane gara naro erobi osif abemo yalo ane gara naro naduru o horma ase lagile mea kura beata sinitali na abage kidene kumo kwa kwa nalago wa gira ae de tira kwa beata kumo kwa kwa nalago wa gira ae de tira kwa beata maasho msipitali ni nalago Deni la na sibitali angare na roga da kinya hune neshi kudilo na naisho boki nenga kiwe kitu mwagi wa lakitari ya patapa neshi mwa mbunge neshi mwa patri kule tutu enyi dade berisose sibitali orma ase vya kitu metoki na pake kiyo enyi dade berisose sibitali ni orma ase sibitali ni na jina ro county vya kitu metoki na pake kiyo na wana
0: Eba mwana rina kata mbongei nita shiki mwai kwa pita kaunti ya naroko Agnes Mantaine eno lewari yo amena lelo mwana katokola Ejo misha beu teki ninye era marare nati abori sirekali ya kaunti Ashuna ibaragino ilo lego ya kaunti
3: Suga zwa ekata ninye wale sadere tuwa akoko Ate yolo za anda agese pata Amwa langeni na agego tiki Eji kajo kifale yo ea utu resources Resources na adi ya jola wa shalaki Oye nando na agare mbongei Na deforestation, health, na that budget health ya tu account government. Anyo wa vengebe yewe inemati. Eki ya lebe eme mutu, angolo wa ligawa iye, eme mutu ya turawa ipeta. Ole na loosho madi sibidali. Madi ipi, ole sibidali. Na ya masiko andakake la itoki ajoki, ala masiko ndenyo wa eme kiyo anjani sibidali. Eilo na abe, amuye toyi, OMCO na NNP. Wee!
0: Mbongei. Mwai kwa pete kaunti na yankare ngaroka naroku nodo na jirinye Agnes Mantaine yanole pari yo
1: Steven Saringe
0: Tenika buku nakire mwai kwa pete kaunti na yankare naroku nikidu kinake mwai kwa pete kaunti na kajiwado na kajolo mwani njere Kipo asho Erisipwa urabongei eliopa wetashike kaunti na kajiwado telo te mwai kwa pete Joseph Manje injere kepo ilalego lebo pinzani aidi ya mali renge juna bo agelo lariko niyo bo ulo naka ilibe bentera renge sholo lika lora ize ulikiliwe niyo lima kaila riko ni tena lisha ta chuta na kenya granga ma ultimila nga kenya ma yene feme jo kenyo kata naka pipo kutoki barata pita unite likore serikali ya kenya kwanza na lima jo kera na kwa summit ninyal tena kera marale telo shona le kenya ite jona kera doyo na kusili kito lwa vinyo kope kenya teangara gengolo na kera doma naka ima nibali ya jo kepo nake ilikio mani poki lebo pinzani angolo ate toro kilio rikanile siyasa kakore na kato lorika lora ise na kato minake orangani obo
4: pari kuna masikizano ni pare juu yes. Pare juu hapo diyo tunataka one presidential candidate
5: yes.
4: Kama ni Matiangi everybody arari pare kama ni Kalonzo Musyoka everybody aingie pare tuhakikishe ya kwamba hizi zingine zote sana sana zitakuwa na hiyo competition
5: okay.
4: That is acceptable ni zile tu za juu ambazo lazima wakae kwa meza na wananchi wamesema hivyo kwa sababu wamechoka wananchi wamechoka wanasema ni vizuri nyinyi alternative government viongozi mtupatie just one presidential candidate
5: yes.
4: Na sisi tujue
5: we are good to go
4: hata akiwa ni nani by the way Kenyans are very sure of the person who will not be voted for lakini hawajui ni nani atakuwa voted izi
0: urabonge hili wapa liya mwai kwa pita kaunti na urekejiwa do Joseph Manje grana kanga maria na Kenya ingere shina kama hii nefeme uri nagaja lo ntuli naka unji nagaja lo mwani njereke po ilo wapenye mruwa endo nyo sidai torke konyo keja lo ntuli naka unjereke jwado adobori eramara maendeleo vile mnye kina kina mruwa olo mwani nele kore siporo bunge yura shake na mruwa bunge jojo li sole sungu ya gare rotonka ulele eruli mwana jokero nagasi yure bajile serikali alari ngejule serikali lonka lisnilo tikita mwile onka lisnilo tikita mwana apishana obay ole mlesi ya dira show o buna kai di serikali kenya kwanza ai ramana na kenki mo city ma tonka ulile ni to ba senki soma tenebo enkro bela ro bara bara ni
5: a ta ga ntai baji wale si o cinema ACI ya ina lego ina baje elai buare aide baba ka tropos de lozo cinema de yusu na ele we neji na rezo na ga ji do do na ga ji do do na ka ji sa jo lo cinema na kego ego ili amonyo na ba se de ga ji wan ba ni kai si na si ya network yezi ni ne ele ni ga kai ni na si ya network ai pai ngora ga tai ujuma e america ba ni ngora ni e we na bige na bige ni ya ba ni ki we ni jo ele we na ki le ne la ga ba ni si ai lo bele ha ko le bar bar ge le ro ni la ore le bar bar na no ba ko le bar bar na no ba ke lo du nyo ara mc na no ba ke le bar bar ndara ga ni na ba account arona sula e ba ya na sia na tika rumori ngari na ga itumu ba ga ba di ro ba sa ba ni ke sula ya ro ba ta yo ko ju
0: Eba mana oleh sungguhnya, emai kalau mana gerak ngoro ke warna ni, tapi ke warna itu juga ranyu ranyu orang kalau ni, aile punya roba dengan sama, emu suku ini nara syata, tomru na bahasa, telon tulen aku untuk kejua do, jadi bom kuli pulau jadi, urik di punya lima kelar di puni, gerak nangga kiam kango, ilah ke selingan dari siasa.
5: Le, ini no yang gua, ini no yang gua, ini no yang gua, mana ngoro tu nanti pada saat jas kumu, na tinilo torose, ni apa suku lagi, tinilo loega, ni apa suku lagi, loega, tinilo loega, tersungguli, ni apa suku lagi,
6: ni
5: Tinila ndiyo alasho, tinila ndiyo alasho, tinila misiaji. Tinilo bagase, tinila bagase la. Tinila nda sobia, ajake asho na nda sobia. Tunguma, tena wapna gaji maemeni. Kwa hili nyo, kaya kaya raso le sumu ya, kile loka li sumu na rasha. Kaya wale mali muni, nano. Alafu ya bago ni ajo, maishi nda nara, kwele sumu ya, kwa ya, kwa ya.
0: Ila muna kala ingwa nka ulele kaunti na ya Kajiado ule na kato nka ulele kaunti ya Samburu na sabo ule kiyoi tolo penye mriwa ole pete pete telo ntule kaunti ya Samburu tenkara yosu langele ngare le kiangoko uradanye ningwari ili parako tenkule tishu orangashi lengure iba mtu nake telo parako waishira kilari kuli na kaunti itinebo mkuli ulo bana pasha venyo toto anyamali kilo kiyole nye jomerai legaire yeto oreke joru miki angare ilo muna ule magitia nesepo yanka jengitari jo ilo silange gire ngumu yomuru na ingorra tolo parako ambanya yomuru yosukota itinebo si yomuru wa naiboreke jo
7: Kajita ngotole sawan narano dompi kiata selango natua selango kengo ne ol peti peti yo tua na ngare pi mata da siemia na kopon kare ne mata ho yal dunga na baga mala ine selango chaka ku ngari da ku tukal bala sukuta nai borke ju misima ine selango na boku ngari da poki abaga lo lo misilongo ri ne poki ne selango ku ngari da poki nai ki jito duage tabasali enyo do na ngara don gollo enyo to wala itoria ni endere tu yo mata chetana na selango ende bragi yo kare amgore ne metin kare metin aga baka man ne meti aga bangi shi yal dunga
8: haji susan narano dumpi nama nyal ketitit kata danye nasi langkwang tani tanah batai eki angok namu kiwa itu angkare poki naku itu bangkare isyari namu kura baudai kata ngay mojinu gok tani dungwa nari nah kata baku dungwa nari kiyo unan gue mulai dibilagi gyan nare ego nete ego nete sinye mukur nate ngasyan nah iya tapi si gue dungwa nari mele untuk kau
1: Steven Saringke
0: Tada majo ito mito na wana yola mwana ma yine femme to mka ulele na ke ma yine femme ashuto ingwa na kanka ulele imu ibina bom pointi nere na bishana ibina bom pointi na lele ibina bom pointi na rimete itine bona kwa siwele ngeja wilo rikiro mtanda ule www ito ma yine femme.co.ke na kedide katakula jo ya wangana olo show tada majo ule na kato ngulisa iso ngwana ni lepe ekona kine yola ningwani na kinche yoko lombona ogra kabagi mesa ngwana yola mwana ma yine femme takuna tokule sai akajina no Steven wale saringe
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
9: Maya, igdesheni na ritoroshulema. Etashama lenyora sambur oichamus lembaringo.
10: Lembaringo.
9: Esula telekipia. Nenyora kajado. Neti jenga yenaro.
11: Ere Maya.
9: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile patenibo.
12: Maya Yen FM.
13: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
14: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
15: Jeremiah, nikuone. Era doye nkolo msere.

0: Yoro morani uishi wo singole taranya ti chekas kereje sabai gyo nasa yanka kenya sauni walda gani ti kitam tiatu yanka kenya mayen pokyo longe jumatatu kamera bai kenya jumasa romanare merosho songwa na enter de kenya ki graduate type hogen enter siria na tena kenya na graduate ta siria na ta kona sai enka kenya ndugu yangu ni tina nushiage
1: kumok
0: na mita grai
1: na ija ka gra
0: we
1: negi mitike
0: kore hell's gate
1: hell's gate
0: ehe tene radu
1: ehe
0: You are the one who is the one aitoningo
1: ndio
0: beji no roshia mro masa watine ni yolo nadoro masa
1: eh
0: belle community lo lado gi jackson sancho
1: jackson sancho
0: eh gra kw sajo
1: yes
0: megure yoni nepo regai di lor masa atwa hell's gate aisho lexus aisho la kamba
1: okay
0: ini beji kenyota be mitikini yo na yuo kutunga nako manyeni in fact wale kulezo kiti mpo keno shina hati yankop kinde butuwa ke yuo kiti yeni
1: yes
0: mendo yuo kudurudua
1: wale na hills gira pita runia bulmere janga la shampa
0: yes
1: kiti wapa ke yuo kato njiro yuo runia jaga janga la shampa
0: ee
1: number one
0: nito kinchoy
1: number two
0: tena edwa kati mkotu yala naba nabu nisho KWS na ya kisho yu yake kitamata yang na shumiki yu laba ina narishat kake enang na yankop na ata de KWS yetu kitu waka inepu yuo kiti yeni
1: kabisa
0: ore musungu bebo no kiretu ga ine buyo kiti ine ne jo na ko lolewa te neti nyanto kana ti ulingo me robra
1: yes
0: mukataba ndo na ji MOU a memorandum of understanding pe ye ko re alwana ko do ji ato na do buje no sagla shumba
1: yes
0: amu yo do nyo yolo history na ko pa ne rombu ge soma
1: yes
0: e gutu bulutwa
1: amu na na re nyamali ne grae mu na we ji ne ji abori KWS na bagi na ine ji ngop neti sinjalo wa penyongo mtine wiji na kegulu na vila shoti yadwa ntuki wiji KWS nemera yu lenyo
0: wali
1: AWS negulu
0: kake
1: ni wakibidi vingoro ni muafaka
0: natoshe
1: jota za nini jobe tumi muafaka
0: kake wala joki ure KWS na law enforcing agency
1: kasaba
0: meri siwara gaido jole KWS
1: ami
0: yako na wasegari kila manato thurubini ya utala shumba kakore maase ke yulu dusha ke jabu na ko to bulunyi ne so merde me ta gata mpalla ne ke jito ko lo maase wore to kunati ke ko mbaye chalan
1: ho
0: ne ko mbaye torono tena yugo lo be nyenkop le me de maato du bore ngata na tiya ton kisho
1: ne mbaya
0: ijulu ka baina nyamali
1: ne ko nje yisin je nini ni ngita ngaragena
0: yes ne ko no sa ye nyamali wore na na ivasha ne me tor bungelo maase
1: mabuina
0: emena bo kake ore sidor masi anazo bungatene wije na kulola naro ari kokza kai do imeti lo rento ko bia ngasi shule ama na maso yulo ya jonjoti na kop nem meki durtu aketi hapa ke je me ina ne nyoto lo lola riko
1: ho
0: ejo emoro mukataba KWS oldungana le na community pia shusho tena ba mu kulo maso ribizo mwisi in fact tena aketi mbana jine human wildlife conflict mar masai o ningi myona lang leka tonga ni bo
1: yes
0: amugi shwe nyanya na dongwe si tonga na lenyeta nyamal kangi tenye o biashara nye na na kataka tunya wala za I am telling you ende mara don pesa ikumo kolenta kake nyana olonge duotara kinjo tena yero yana ba
1: kinjo tena ita ringa lifuni tomon
0: ya don gini
1: swa kinde tinga lifuni met samuel kipinda ngalifuni met
0: yes
1: rogi ara pesa ina yasari
0: ngalifuni
1: maja
0: maam
1: ngalifuni mamit
0: neti lo shindani cha tayari ti dyo ye
1: yes ndo ngana ti dyo ye de baita mpesa hi
0: ehe
1: waide baita mpesa hi lege bonu nyao shuki simu tana ati ni kishukunya ndo ngana ku shindani nje tawalda ko lo lige njoyo la gere nyanga ki wini shida
0: yes
1: nge ma rombe sa hi nge ma unu rupia ni nge kimiet kide ma ibe mpanga ngalifuni ibuni
0: yes
1: age ni nyoko sawa teni nyoko lo ngolunga ni ngoro nyoo
0: na dushi emoru sentei
1: kamili
0: tesimu no ironya star 462 hash tege lo sanduko boti yatu ile legi njoge tipaka pin terwa time itu mrobi ni banka lo suni buni teni nyoksi mara mingi na ikijo yongi yenge yekimiet tengide sheni tena Kenya
2: ewangan olo show

0: a sholeng jen me liarity lo singolo jo tago league taba ke wona sa yen ka ganyete atun ka ganyama yen itumbe dengre shine mayen telu boro boko no lo shona bana eniti ten aka nyende mandoro bi ni sidano lentin ro insta 462 hash tagelo sanduko bo tiato ile leken choge te baka pin ne dungi jilingi niti kisa monau dage nele legum mpaka nkalo suni boni tanari shata kinjorda yen ke gimbet ter shata ni miado ali ga jogi ore na wiki ne ke jingata ndar kinti kisa moile tikita mona option tikita moiset kelo drinki to sheni mayen fm kembuka kino opwani oil na ata nkake nyeno lonki ata ila na ji ene sawa milking jelly ore sawa milking jelly na ila tena na lebeki nkishu na sida ya mu mitu kita ateng enyewen kita nga ba na idola jo kesi danu ni mitu kita na ke mionu mining tena kan nyola she na idola ka jo kitu robil katukuli to sidan enyewen kita nga duela tena ji ene sawa milking jelly nena siya nkaida na jo ama energy ore nana supplement and bana shure adwa kiteng pe robil lubi yote shenye ni tuki ya ku si kitu menkita nkule e kutosha ure kunolo nga rauni ndikita mwele, tikita mwanapishana, tikita mwiset, nekiti Narok East. Kiti suswa, miraji yankare, ntulele, na yantate nebo yoku. Ultim, la Mayan FM, kembo wakino opwani oil.
1: Mayan FM. Enabore mayanata ane nkarna naipotiki.
2: Emayan.
1: Emanyata naigwena renka jemaa. Eshe tuentai serena dede. Olta, ushusa itikita mwana. Itawang, enkwitoi enka jemaa. Ashe thank you, you know. Ashe, ten duwata, you know. Ashe.

0: Kabisa kabisa aita kwenye hapa pakeji techika sikere tulo sungulita bagi yu naso mwana ya madaka niyo ratikita mobo na hata kuna saidi yanka kwenye laini mwini tembuku ni kijo Noel Filipi ama tuwenye ongwan osirata lenye olaini mwini tuwe osirata lenye letomon onaudo nejo roi lianka iti ya nake nyola ini mwini tinabuku Filipi ongwan tomon onaudo nejo na kiputake yanka ipo kio latinyi tirisio roto yanka risisho enye tengito tiatua Kristo Yesu na kiputake yanka ipo kio latinyi tirisio roto yanka risisho enye tengito tiatua Yesu Kristo wale nake nyola ini mwini negrado yanka ipo ayemaki endoku naji nkwalati nejo roi lianka ita nake nye ejuwele po kio latiyang amo mero nga ile mero la inungoni enkolat yari enkolat na yari enkolat nejiro ile nga ile na kenya ejikele nga iyo putaki yuk na nolat ya mpokin terisio roro enkari sienye wengite enye na emu Yeso Kristo yara iyo enkolat amu eleke nyala alake umoy niyako yara enkolat yobiyo lisho seselino nerilika yara enkolat oro piyani nili nyelika yawa tangkola enyamali wa ndamnot yaani kera stress nemi yila jakanywe bera stress nilika yawa tangkola school fees nilika yawa tangkola rola rabalim egra urupolosye arake orbajeno wengitoke egra aishankara kake janka ite na kenya eji kipura kinta yanka ipo kyo lati inyi kaya na jokite na kenya mikimura kia yanka ina kolat na duoni to munu janka kenya na nige ranyamali lukunya na nige gira yaki stress na nemi okure kinjirura nola nemi kinjinyi anda nola nera ekikele la shumwe obenye nolo ituko ashushume obenye na ulusi yengati yongota mwukure ndi marinyanga atuan kituwa atuan kule mwukure ndi marinyanga atuan kule kai tiangkara ki tiampa ya ringita nyamalita na ashe ya nkai nara jene na kenya eji na kiputa kinta ya nkai po kyo latinyi po kini nere jopo okin ituwe jongolo raje po kyo latinyi terisio roto wankarisho enye mini ngajo ikarisi yankai teatua pokishida nikiara yani ketishida poki nabeda nikiara wadi narisisho pokin yani ya walata tenei seriyeni ikarisi yankai tena abiyorisho na aninyankarisis tena aropiyeni na aninyankarisis tena enchepai na aninyankarisis na ikarisi yankai te poki toki nejo terisho roto yankarisi enye tenkito enye teatua Yesu Kristo na wana amikarisi yankai nito kia rengito sapuk na inakite enye rata ilotua walikinye yuko emu Yeso Kristo ni anashida ini graima diari yungkola na bende iniyata tolikiola ituriani kola diyata tolikiankai taka inajo kitankarne Yeso tanga muda araya nolong mikita walikiankai ina ola tino niyata ya naga nyitankarna Yeso
1: Mayan FM Mayan FM na bom point na vision na enemy to you Narok County Telurunga Mayan FM Mayan FM na bom point ile esumiso yok

0: Enchangulo
1: ere mayan
2: ewangan olo show mayan fm
3: kabisa na jana jumbara kuna saigira na kaburu gari yego na rejo laini mwani nana nishara omwa somwan somwan onosu na ajoe karibu sana kake ema ngasinde kwanza ajoe kire niguaji janet sinore pongesi sana janet sinore pongesi sana lele sinye suyanka olenkali suyanka olenkali jinebolo janet sinore njaradu ajudi bada yi arjingi boksi le nyere kuna sayena genya teno likani tomoni unila dukoya lora mati nire bada nje aita huu aita kiare tuki ajaka sina ajore nalishara aran kegi miet na yu naishos na nolto kani ubu kaya katula na kawor tena kaisho lunga nebelo lunga tase mangasa kwanza adumu nasi mbali ayo luna maye nalo
4: alache
3: uwe
4: suba
3: sobo oleng
4: Isida yanga ganya
3: ayo leng.
4: Eh.
3: Eba ewe ni no.
4: Beni yana ni yanga yana he.
3: Ase.
4: Mama nani na nani lenga sonye.
3: Eh, kejo lenga sonye rara.
4: Isida yana nga lenga sonye kira kain dili.
3: Ase.
4: Eh, na wala luri amari
3: ye. Eh, eh.
4: Memri wa wenda lunga ra.
3: Ho.
4: Nga wolongu na eme ra.
3: Eh, eh.
4: Mela gra kina re ugo.
3: Eh, eh.
4: Anya gulo labra la ine.
3: Ho.
4: Mama Samuel.
3: Eh, eh.
4: Mama mala so rango joga.
3: Eh.
4: Ete na ba ni giya mari ya mama lehen.
3: Eh eh.
4: Ama tuk na na. Mama na ne wala la nga sonje.
3: Ah so le mama.
4: Na ne. Mama la ga ga no ba ni da lo ngara.
3: Eh.
4: Eh.
3: Ah so leng. Ah so leng. Ma yana lo.
4: Pala se lai.
3: Oye. So babi.
4: Na si da yanga la ni.
3: Si da yanga kabisa kabisa.
4: Ah si, yes this in.
3: Ah si bi. Amen.
4: Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
3: Amen. Amen.
4: Amen. Amen.
3: Amen. Amen.
4: Nene ay ngayon ay sumala.
3: Ho.
4: Ano yung mga yan nito yung mga ibo? Kung
3: ano
4: na
3: siya?
4: Ah, sure. Ayon ko na lang kagaya na mga yung isang kayo.
3: Amen. Ah, sure ling. Sure ling mama, sure ling. Ano kung ako na jay ti manya na lo?
5: Alahe.
3: Oo eh.
5: Sure ling.
3: So babi.
5: Ah, babang ko dumero na mula niya ro.
3: Eh, karibu sana.
5: Eh, ra ba lang madia yung lolo ng diya Maria.
3: Eh, eh.
5: Tiga siri rani yang dulu.
3: Ho.
5: Anggara ini kebeda rene.
3: Eh.
5: Beda lagi lah sambal.
3: Eh.
5: Kalau anda jualan orang.
3: Eh.
5: Ada ke bawah? Kami kiri amari ya. Nara anda masih dah.
3: Ah, sholing. Ah, sholing. Maya nalo? Eh. Jadi yang kiri kanan kira kanya nasi muni kanya ane kanya omerudung. Maya nalo?
4: Hahaha.
3: Lahir. Oi.
4: Gole.
3: So babi.
4: Mama Junior na le muwan lalala.
3: Karibu sana Mama Junior.
4: Ndo Maria yula negria mari.
3: Ho.
4: Maria yana ngambo ni marle nika.
3: Eh eh.
4: Bina mama na di mama selelo jeidi.
3: Ho.
4: Ndija baba.
3: Eh eh.
4: Ndi ro le jambo.
3: Eh
4: eh. O woro le aba woro gelle.
3: Eh eh.
4: Onda sa o se ngi no la la hera nai na giru za na di Karo?
3: Ho.
4: Kadal bo, gini giri amari.
3: Ah, sure, Ling.
4: Ayyallah.
3: Ah, shana, Ling. Yeah, kabisa, kabisa. Nte jingwal tunga nyobo, ware, okuni li giri amari, le murwe nyi, le angangi nyi, le alate nyi, lolduru li nyi, le aganisa nyi. Mayan?
4: Mayan?
3: Yes.
4: Alahe.
3: Oye.
4: Sobo.
3: Sobo, Ling.
4: Kedanga gana.
3: Isi da yanga gana, ebi amayana.
4: Eh,
3: si Barul.
4: Eh, bae. Ana na no lo ni.
3: Eh, ira ranyo.
4: Ah, ira ranyo jiti.
3: Oh, ira ranyo juk.
4: Eh, bi.
3: Bo ri bu gara ngarda si.
4: Aru bu gara ngarda si aje mayan.
3: Oh, karibu na ka biso lo ngala ngejuk. Misi siankai.
4: Eh, ne no le.
3: Mo lo ngala ngeju na gajo ni karibu karibu karibu karibu karibu.
4: Ah, so leng.
3: Aya ni kiji ngai ni riaji.
4: Kaji mama girogen.
3: Eh eh.
4: Maria wa ine jaldar boy.
3: Oldar poi.
4: Jamashuru.
3: Ehe.
4: Mewa na alati.
3: Karibu sana ndi jungo mwan.
4: Anasa ndi jungo emuruwa yal darboy.
3: Ho.
4: Nganyuwa kogi mwal darboy.
3: Ehe.
4: Mbewe ne yeriende daw.
3: Ho.
4: Wangara inena na bokin.
3: Ehe.
4: Najar ni kini amari ya bokin. Orang mana bokin amu arinjungan nama ya.
3: Asyo leng karibu.
4: Eyar basela yeri mahini.
3: Asyo. Amen. Shoalen karibu sana, karibu sana, karibu sana. Ornao kinduyari mlesi ngolo dule bishop lele meruwe jo nenye angidare. Ayeda muna kajo ki. Aya, tabala siye marasa njola hini mwani. Amati ya kanaji. Ara shiling gilin ngarifu nimiet. Tawala marasa njia una robi yani. Tawala matoro. Ore bada all le singolo yake. Le bishop meru. Kiyako, ore bada lo singolo na kiyako saa ene ofoti. Yes, naldo shaldo kani. Balo lakani mwani. Na shaldo kani obo. Njilingi ngalifuniyari, ode njilingi ngalifuniyuni, nalotuishu oyo, narisharadu hii, kijingira saa tano.

0: bisa shede yo le nga sholle nday bishop olemere wa sholle bishop lo sholle jone nyato ang dare mayoli ya joka ngay doye ing dare olani ni ngoni kaya pungi shede wane judoye ojo kipas ole sayore ole sayore yes kipas ole sayore ye ninyo doye ore nkarna na yaka mpesa enye na nkarna jo kipas ole sayore kipas ole sayore ninyo doye ayaka mpesa enye kipas ole sayore ninyo doye ayaka mpesa enye Tase mungoro kipa sole sayore Mungoro ya naya katum Kipa sole sayore Na ana doi aisho Mpesa la jona wacha watu wala mbotoro na fse marampili Peme ya ulangani ubobo wakin Yes, nje ya ngasuna kia karapu Erona alda kaniti kitam Nedugi shiyoku liye kia kuni wala inini mwoni Kipa sole sayore Ninyagina jongoro Kipa sole sayore Ninyagina ajo ayongoro Pongesi sana kipa sole sayore Nyara bolo koyo karama dede dota rato onchi lingini kalifu niare Ame ngori kipa simpaka Agra domona simono kikira jongwa suwoman Ebola kanje simo kipa Shireta Kipa sole sayore Sawa sato la jame gira adomuna simu Megira ibong Sawa pungesi sana Keji kipas ole sayure pungesi sana Kuri geni jage tiki adomuna simu no Ongwa songwan Kada yaro nara shiling kinka Pito alde gandomu no miet Nyebo kulia alifu nuni yaro nanjara eso ongwan Majena lo Ongwa songwan Hello Majen
1: Hello Majen
0: Yes
1: Oye.
0: Oye.
1: Oye.
0: So babi.
1: Ora
0: na dumi da na na
1: ma
0: ya na da
1: sa
0: jilo. O tola ma ya na.
1: Ya
0: na sa karibu sana.
1: Ajie na mara na mante de se na da na bi.
0: Ande jomu na adwana ga yongwan.
1: Ani ngori ti dubu ormani ga ngi na kana la gajene.
0: Ehe.
1: Ngi dubu ga ta ga dene ma.
0: Ho. Kwale aba ye mama kwasa, kwale mama mu imisa mama ole.
1: Ehe ta ga ya na na sa na na ma yeda.
0: Oro ki mama ole, ni adi ga mama nya ga nyari jomu.
1: Eh. Eh ya ge. Ore ge ja ta ma ge si ga mama lang ba di mama na dan.
0: Ehe. Na ishoyo doi kake ama jinja lero nga nipongesi sae Lelo doi nga dara nara nyara guapaye kigira kairo ayikonji Yes Lelo doi nga laure gira kairo nyara lomon Kejito yi Meri letayan pongesi sana
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako Ukikasirishwa na watu usijiweke moyoni Ignore na uendele na maisha yako Hapa duniani sisi ni wapita njia tu Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe. Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
3: Ore esa nikibagine.
4: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
3: Egin tabaki yetu tire nilino.
5: Ore laba bana na mashuru kajabe katoho kalara desa.
3: Tini inga malo mono sino ne juruno.
6: Oga ni Samson. Ole gewan.
7: Kajino no Steven. Ole saringe.
8: Kaji timo di toriken.
3: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lulushina transmara
10: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taga undurige juado
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM taga undia naro
3: la sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
8: kajian karna dayana seneya
11: kaji David Olesaini
12: kajian karna Elias kitiapi
3: ningama tembolos ultinen minu etia wangan o gereshota tena baikiasa
13: Mayan FM
14: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: le go rilo sengwe lona nga senda jwa rona jodo yi ke renga yo le iko ke apongetsi sana ke renga yo le iko ke apongetsi nenya re ngora ga nye ko nenya na mme na no shone na re re nya wona na dige woni ero na ga grado mo lotungani ero na ga engoro na jol tungani gura na robra ke woling e to bragen ne yani kartin karibu ngwan mpaka denye e kunungwan ya na ba jungu kage ma ga sepenyo ai jodo go lo mo ne polo lo mo no do robu bana shugunye wore baada do yi o lo mo no do robu na liki najo ki kangai lo larduma kagira dum lor ngani egira e tarifa aludu ko ya olaini ni ngoni
1: igita e wonan tolo sholema mato bulute nebo peye ke bula iro ye yok tin yaro lomoni liune bega mayan iri worgil weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayan fm e wangan olosho
2: mayan

0: na shirin Maritalan Nodori Sylvia Naini aka Silusilu Tiatua Nkaulele Jumatatu omeraba kijuma saro monare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: kabisa na jana dumbara kuna sajiri sana dindo dajo nanga ishara to yini kijo enolto mati lormaida ka wore kiti alto mati lormaida la ningoni wore kiti alto mati lormaida na rime ka jode nengi gura na ji ene box nena enki gura na ji ene box ka yongo bugura na gura la ningoni ironya *462# *462# birmo kido yi egura na enaki gura na ji ene box la ningoni egal wana mo lenga robiyani na gura na ji ene box ka gen kara do robo leng aliga do ki elo ngay ko le gala do la ko moko len ala la rebu ngana ki miet sai by the lugana miet na la do la o ne la do ay to ki aya rubiyani ka do ali ki ngarne ni ka wor yene ya dam si ajari ngana njere ka da njiri ngin kalfu ni miet to ki e sankapi e sa saba ara shilingi 1000 ngapi 1500 ka wor na e ki ki miet sa saba to wala la ni ngoni matoro wala sa saba onusu sa saba onusu on the dot yani sa saba on the dot ta na ishol ngani obo jilingini ngalfuni are what I debeta na ishol ngai ngani jilingini ngalfuni uni I talk tawala mazaro na ke kimit pe me ol ngani boboken tawala mazaro di mazaro boy ni gira do ngani so sagnu olay ni moni na gwaru sa saba baro la ngando mono ngan e do ngani lesion ngalfuni are eh what I debeta na rigi ishol ngani ngalfuni nara uni olay ni moni gwa naji ene box *462# arara box sele kala box la joni nyeti toki tenedun toki to show ngi laro nya *462# show mo box number 7 ni dum ngi taw en dogi nchinta ola ni ningoni
1: maya yan fm mayan fm na bo point na bishana eni ni to you na ro county tenolonga mayan maya yan fm mayan fm na bo point ile esumiso yok kajado county fm. Yeah.

0: Olchumati Lor Maida Lor Maida Lor Maida
1: Lor Maida Eba tankara kiye jilo sungoli odoi ele simgwa na tankara kiye kabisa gara ba yona sa saba na imali kan ditu ora tikitam ki jari sa ni gra jo Lor Maida ni gra magdendo ni gijo Olchumati Lor Maida amola ni ngoni Lor Maida lino kera Olchumati kera Lor Maida lino endoki ni gijo Olchumati nyegra magnara kuna sai ena doi dama ola ni ngoni Olchumati Lor Maida nagra ka jana ka dalil do ko mo dela la jegra sido yi em a ay ngor do pieni o leng a sho leng hein marion sankilel yes mario sankilel ponke si sana alla jo e wasta kana sana sinya do yi e wengite 554 ponke si sana le le ngando do yo jo faith na lakete alla jo e wasnya do yi miaine 42 442 agaje ngolo laru ngani wam sai kuma gole sida ino leng Steven Kayok pongesi sana dala jo ewa miaine miyanane le yes miyanane Steven Kayok miyanane 844 lo andaro la ini ngoni lo arti ador box negra doi ayo koroga lo box ayo ngoro irobiyani kake oleng kware Olchumati Lor Maida lai ngoni ama adu yor maida lino kere no kuna Olchumati kera or maida lino lai ni ngoni entoki na ji Olchumati nya grai maki na ada kuna saido yi ena dama ndase kusela lai ni ngoni kula Olchumati lilo maida lino ndase kusela Olchumati Lor Maida lino lai ni ngoni ndoli kiyok ajike ama or maida lino kera or maida lino entoki ni kijo Olchumati yana njere kiazaro maida lino Olchumati nye gira ima kita kuna saidu enata mawishu or maida na alasi mabia Olchumati kisita yoro meleng or maida rena Olchumati mera makedo entoki ena nigira kaa nye gira asu aa yina niya rendoki ninya tesia ino niya rendoki ninchop nindoki siya kuyata endoki nishum na inakata kitu mbogu loma ila yukunaja arisida na olaini ningoni. Karibu sana. Tanga lisiyoko nari serena dama. Tuwa hilo Olchumati. Wan, ngasa likiwa kajokalo doro maidalinu. Na endokia doko ya kalo doro maidalinu. Inyere, amele maidalinu, kera Olchumati. Basi. Kada majari ya sina ajure saa saba kiyo nusu. Aka idadu mwoto kanyo bolanga sa show. Njilingini, ngelifunyari. Na nube tenuwele ngide sheni. Adijo negara ngeki miet, na akauru marangapi marampili. Kaisholu ngani? Ngie kari. Ndokwa ya peyami ya lukani ubo bokin. Na shukunye. Ndia kari mza Olchumati iroki. Shukunye narishara ni gira jono en Olchumati. Narige adumu. Na shukunye kari ngani itoki. Lengusho. Yana kie kuni. Kake ya magilaka jukal ngani jo. Mumbi ene parsai. Mumbi ene parsai pongesi. Yes, mumbi. Mumbi ene parsai. Wow. Pongesi sana itoki. Lajinyaka sinyaka itoki korogwa. Ewang.

0: buisang ka yan siya. Damaya na yun. Keto ripo, ito yun ay siya.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangkar tatanish. Murugan na ibal. Murugan na rasa ka research. Olo penyo.
1: Ke maki, nikingwa na res. Ya solo shole Kenya. Tinebo, wani atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasaya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu angakenya, M.I.N.F.M.
3: Jagebi yaku. Osene rai, lakura waka silino. Ibi soje soja kwa gafane. Ninguwe na shomara, na na shomara eti ndo
0: kitu. Kukio longa Jumatatu. Parabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mka kenya. Eremaya.
4: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

Kabisa kabisa singoli ona kilo sidai yoleng granaira bagio degani ora tikitam obo tikitam ninja na ko ngorpe o sana udendama nigiri na dwelelere mayan fm ngolong nage ala misi niyo lajo adia kana mambo ni mengi sana Richard Migiara kabisa na kira nakala ngamune na simu inyi moja mbili kanga ilole kira naka ajikira bewe mire gishina kai kira atumia naka Mayan FM toku na sai nage endama eto shoki nage yoke simu ya muna kormosori na pisha normosori are uni na udo na bo na pisha na shona kormosori na pisha na uni are na udo are uni are na bo kanga ikira ajoki emire gisha mefika na kai kira nage ikaja atumia Mayan FM toku na sai nage endama

0: peeyiolouni ajo ng'ai nataasa nejia. Kila mtu aliimba hiyo wimbo, kila mtu anataraji ilo kirisingoli loikeni iltung'anak, mnajua tu venye ilikuwa inaenda. Malta na keri oltung'ani obo loidim sai ataranyaki yiok ilo singolio toofyo simu, ara ake painingito aji indim ataranyaki yiok ilo singolio ajo ina mpinu apa naitumia ayiolou oltung'ani loinyala hewa egira nkera aatoni, basi utatuambia. Kigira naake airiamari tiatua naake enkiresheni e Mayian FM, ili naake atuelelere Mayian FM enkolong' e Alamisi. Natiaka na leo ni TBT, metii duo taa pasta, duo taa etumoki pasta atabau, lakini next Thursday atakuwa tu anafika, kabau naake orpastai enkae Alamisi. Tuduo taa etumoki ayu, sabu ya mambo moja mpili tatu ya familia, kake next time, kiako naake ketio orpastai anyway. So leo ni mimi na nyinyi. Kanyu ina nidamu ya kitambo. Iyo ni nini wewe unakumbuka ya kitambo? Hadi ya nana nuka damu nana na kera vampinu. Kera vampinu. Engiri mpinu na yolo unye kera ajo nani amefanya hivu. Na kike nake. Na hadi ya kana hita. Na kiri olunga lo idim. Neligi yogi na mpinu. Iyo kawimbo yenye liku. Amera olunga lo zura nyilo singoli. Ata saira nala. Iri nmiya ya. Lazima hako kawimbo. Lazima hako kawimbo uliimba. Akuna meleja keyo kigira naga iria mari na tiaka na ikabla ruwe saa kumi keri oltunga loitoki naga alaich atumza ake nkiritoki sininye ana tianda keji tianda lempaka aya ata kera ile karunga loitoki sinye ala aloe nkiritoki teniweji homona ina idia alo rumelili kuna mtu mwingine atiaka ni kuna kara nkalusuni na ara imit tene na aloltunga ni ubo ala atum eto naga baya saa tumun shomo naga nguranati niweji niyo lajo by the way egira iltung'anak kumok oleng' aisulie nkoshola tiatua inewueji. Bahati mo, tinila ala iguran, na eton ake eata erishata nisulie ata nkalisoni ipuni. Kando na hayo, noona nkalisoni naara imiet. Naara tene, nala isho iltung'ani naake duwa baya saa tomon enteima. Kabisa, ni gira naka iria mari, kalusi ya kalanga muna simu, tusikie, kanyu inani damu ye ya kitambo, kanyu inani damu ye ya pa. Dhia lusi ya likinta, nadi, amuati ya kana indaketi olelo, kira yungunyungunya jobu ana. Edi ole yalo ngunyungunya. Lato duwa ngole gre ngunyungun maali ajo warempo buwana. Jamani. Kaka ore nage siyero ndukibuwa ningilole ajo complain ya nini ngoleta. Kasi ni girabu. Kanyu ya nindamuna ekitambo. Nini ni iwa. Mwari ya kana ya nanumi na kumbuga ako kawimbo. Logiri singoli ya valora nyinkera. Na kamu unaweza duwami ya ako kawimbo buwana. Toliki. Toliki siye iyo kajoka lo singoli ya valo. Mayian FM. Hello. Subu waleng.
1: Pagrelai kore kajado. Na giri endo ina jikirege.
0: Keri kirege kajado.
1: Nayako? Ele keri keri pi.
0: Asi, sidai no leng. Amu kajona ina nume yoro dungana le kajado enchukucha.
1: Yero kul.
0: Ajo leng.
1: Aye, wendo ina nadamu?
0: Aya meloka vane na alo nkishu bwana esho. Ajo leng, ajo leng. Ingwa na genye diale kajado. Naldo meloka aje jiru bwana. Erejo ninye kada muni nye edasi ya bankishu. Raibu ubo show. Na kera bankishu na abor. Na kada siya rameti wala shelenj. Neko raga bayangira ngang. Puh, akuna kitu. Merminyola hiyotu nga hiyo luka lulu alepishu. Imayol tena kera wana nagishu nage nabor kenda siya kengkira nabor mpaka neko mpaka neke yolo mpaka neke jikanyo duwa ke haja vek ndo ya uruwa lashe peyemi kenjave rumari.
2: Mayian, hello. Mayian FM. Mayian FM, hello.
0: Mekire ilayro.
2: Hello Mayian.
3: Hello.
2: Mayian FM.
3: Mayian FM.
2: Karibu oleng, kanga ikin kira irudi?
3: Nayanai.
2: Kita
3: kamerling.
2: Kita
3: dawu nandu.
2: Kalu mua turme lili.
3: Ini di Sangkale.
2: Sangkale, wow. Lungana le Sangkale.
3: Ente kita dawu nandu.
2: Kita
3: nyarangkau.
2: Iya.
3: Masa lagi nyarangkau. Ormisi gila.
2: Wow. Keri sana nguru Sangkale.
3: Keri
2: Wow. Wow, washoleng. Rodoger masa ile Sangkale.
3: Rodoger ngalafu. Ketika kami guna nama game, boleh lagi.

0: mara regra sine na ba pokin ke greta rajia be amingai na ju gelele ne ju yula ju ara ne ne bole odior mutaru ogre ragdia zor mutaru o de mere mpaka ne kumedolisho or mutaru shin nyira kila siku ne ju ore lole ora ke bingili kwa na ju ga biladi ndomono ni yu na ke jage ga yu ndomono ne me oge naishu kage e ogito ninyi ere mere ninyi kage tiningili kwa na joega abilesi yankiki yu na keja ke kayu rana nwesi yankiki neme oke naishu kayuwe si yankiki neme mera kage ore ninye tormuta rehragira neto shodu ya nchano megenyu na ore bingili kwa na joe kama ara raye musee na kama ara raye nda uo ka abilesi yankiki yu na kijogi kayuwe si yankiki neme mera kayuwe si yankiki soba na ara soba mind si yankiki nari sawa sawa siyengi kina idema ibunga kiyankang. Na gira nyilole ikiliko nejo. Kama rara kuna selenge na gira uke naishu. Ne gira mera. Baiki ni arolonga liki gira ajoki rara ninyo orpaya linu. Ni gira rara iria maria mera po girari. Etonde eru ya mama. Tsemi gira raka oshinchere niya kete leduka. Amu mera oronga le mera mchumpa by the way to kulodukai. Iti yake kulodukai ni ushiro sherehe ni gira ikaja huko na mchumpa. Kage ejuore lelo nungana ke tine kelo akolungani alao kishio nela ijinais onkulie selengen kage deep down kore vinki liguan na ke joka yu kayu nanu siengiki neme mera kayu siengiki neme uge naisho kage eo kito ninyo sijui kama munashika nejo akira nanu ikiliu amara arako na selengen nao gire naisho negra mera kejiro dini nche nganayam na ikiliwa na joki andrawu kama adita arako lolewa hogra uge naisho nemera iragir mutaroni neton miare siankiki kangai dijo viyam kangai dijo viyam na jogi bwana nejo nini ngo kikasha kole na jogi apana wala gevairo la merani ashure anga merani wala la merani na wala merani duage kwanzia asubuhi mpaka tipa so na jogi lele na jogi endawo yola jore nanu kadapa nejo kare mrempoi nejo era namu rempoi nikitotono ninye terishata naado oleng nejo anoto apa ena selenkei etaaka idip college anaa campus nejo ore paaltu idip campus kaata ake ena selenkei anoto eselenkei na etaa sininye kidipita campus anaa college anaa nanu nejo naa ore apa enanotie ena selenkei sherehe malta na imbung'ita walipatana kwa sherehe eshomoki ake sherehe usiku maldar na kagira iseti comrades meroni mundo yu ajoke poshi sherehe lakini hiyo nayo ni ukweli asipata kina kage mea pokin by the way me comrades pokin upo sherehe ana ingera pokin na upo party kera ingera sidain kera ingera su party so na jugelele nejo narume na serenge te sherehe nikapatana na yu kwa party kaltu siya liki tengithiri shata ni miada muadol da jume ugregi ya dari shata kalu duwa isho silo paruru full dose kaltu isho kikamilifu kakirejelele eji kamara rakuna selengen na agira mpinyo na agira abe liltupan kejiro dini nche ngayam ibonu siya ni nginagena nabaa dari shata ni miado na ina nakola iningo ni vagira naka ajoki mila mari eji milene lagwa na agira naka likinchere ara no nan kalusu ni miet na ibungira tene weji nairogi ni abu aisho le gairu nganyi ruba saa 11 shomo na age ngura nati ni weji *462# bidum na age sia anoro arejinge ni sha ana ameleta kigira na kapo dogo ya tini weji shomo na age sira *462# na gira na age jogi mila mari amuka si dai ni mba na age shukunye derishata na age ni miat
1: Entai sereleliru tiatua Mayan mela Mariamo kishugunye terishata doroba
2: Mayan FM
3: Mayan FM
4: so many forward here
5: title zinapiganiwa michuano inabobea ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana kuanzia Saudi Pro League Bundesliga hadi La Liga lipia subscription yako leo usikie pressure pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose, lipia subscription yako leo, ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0

0: Ambao kama unaweza kusema ngajele ile roho kama kisingi shororo lo sholang. Yo na gajo kama kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai siete enda ma omeza shosa ro monare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
3: Kabisa nagira nagai la yolonche reshomo na download app na GK24 Plus. Ore K24 Plus na app nage sida yeno leng. Nindi mnaga shomo anodie hookups nage legit sitini weji. Nindi mzika shomo anodo nushi cartoons nage ongera. Nindi mashomo nage anodo movies, African movies tini weji. Nindi mnaga anodo unkulia ba sida yeno leng. Entertainment, sports. Ongulia nage ba kumoko oleng tini weji. Tini unage nilala ajing nage nisha. Igira la uwa jo kanyo watch, igira la uwa jo kanyo watch te simu noti niweji, jino namba asidaino uleng. Shomo nage ndownloada ina app na GK24 Plus, piru mugi nage ashomo yukunaja, anoto nage nkivindi ini sidan uleng tiniweji. Download app na GK24 Plus, te Google Play Store, asho nage App Store.
4: Ore serena nyugi.
5: Nesira kiyogi seriana.
4: Ore doya nkolo.
5: Nemwiki yogir mayena.
4: Ashira gilongire shine mayena FM te maili tisa.
5: Enkorika.
4: Olo shibora.
5: Enaibor kiawarie.
4: KMQ.
5: Ngatu.
4: Ndere ngayo diadu ingire shini no em mayena FM.
6: Mayan FM.
2: Mayan FM.
1: Enta isere lelero. Tiatua mayena. Po kiolong ewiki. Sana udo emdama. Ibwerare chief letabo. Ole kuipa. Ole kuipa. Ole kuipa.
3: Wow, kiri na kato lelele Mayan FM na dola jola igani orati kita mwisi yetu ninjana kwa ngorbewe saro mono bo entepa. Hadi ya gana hii by the way igia alambasi daino leng teni weji. Hadi ya gana igia alambasi daino leng. Na ina nageve ya gira na hira yolo nchere. Iji lelole ubu analogira nyiki likuanu ajo kamarara kuna selengen. Kamarara kuna selengen na gira abe lempinyo. Kuna selengen na oshiru ltupan. Kamarara tolo kunyenye ana tengenenye kejiru la lanja ngenam. Ngena yuwe ngiro ngameran. Anaga inyole lo ganaishu. Ilo le rala agrajo gine jo. Kama rala ngiro na ganaishu. Anaga inyole lo ganaishu amu. At least. Ajo gimera at least. Anta goro la meran no la meran yake. Iro le were endomo noni. Kage nejo nye jia nigashu le. Amu nejo kama rala endomo noni na mera. Nijo la ajang kameran. Ka idea pe la as nyoti yang. Ama adi loe raya duang. Nila ala ajo nene siyangiki nanoto. Ni adi agang kamera ni agintu ibu. Ni agang kamera ni niyolo. Ni janta uwa meji. Enake nyene lorua oki buitata. Enake nyene lorua oku. Badaye indiva. Kake. Mentori yoki nosi duwa geja ayama. Ke duang kamera ni. So. Da jokelele nchere. De jelele. Nena nagana selenge yati agana aji. Enoto to ninye te college. Enoto te sherehe. Te party. Niyo laka jari ya gana ikana ngalusuni na aramiete niweji. Kana ngalusuni na aramiete. Oro tungalo la apik bidi. Oro tungalo la iguran. Apik nage. Apik bidi ole ngari yango le bidi yako baati yako. Shomo nage tepuka bidiri niweji. Tisera star 462 hash. La dumuna ko osanduko ubeti na mu erilora ile. Na hitu mnagare jenga inisha atini weji. Ure tunduwa basa kumina moja iriolo ngalo la ichanga mugari ni. Iriolo ngalo lo nage aipita one na kosho la atini weji. Na inanave ya grajogi tepeka nage bidi atini weji. So na jogelele nejo nikirumuwe na selenge tesherehe. Kisho mwero birthday party. Ole kaisho relaji. Nejo orage baale na duwa birthday party. Nala la rumure ilungana kumokole. Nejo nalage na rumia na selenge tena duwa sherehe. Nejo kawaida sherehe. Herai mbinyoi. Neragen na gulio baba wakin. Herai soda nyo. Nejo niku wakisho. Niki mera vizuri. Nejo waragewa yake mera. Narum nanue na selenge nikero. Niki ningu. Nejo ore nolong. Nejo niki buwa baidawe na selenge nolong. Nebokiraga. That night. Birthday. Nejo after there. Nejo waragewa bahada ya hapo. Nejo niki nyurunue na selenge vizuri. Tukapendana. Enushia kena ji, jimbo nga rake lchore ramu meleleki nyo. Na ike gol by the way, witi ni rumore lungana. Unaweza hata kijikonji nirumie siangikira matatu. Kijikonji nirumie siangikira mayan. Kijikonji nirumie siangikira aje. Kumo kweli nage nerumore ltonganak. So, pora ke berumo nanya elelewa na selengi nejo. Niki jaga mago nanji? Eish. Shee. Jadi kita nyorad. Nejo migi ararawa na mpanko. Mvanga kena na iwi nebuyori onkwelo ikipuiru. Nejo orage pe jikonji nage kero nyorate wana duo selenge. Nejo nikipuenu, nikipuera wana selenge. Raiki ngire Malaysia College. Olari liungon. Nejo kinorore entrame yare. Olari liukuni. 3.2. Tolo ngana kwa yolo. Nejo ore kipuenu ajing 4.1, 4.2. Kipuera wana selenge. Nejo nero ninye. Mpaka niyaku nebo kipu. Niki manye ui nebo. Niki manye ashula. Ore pe kipuenu edip sukul. Nikiendelea kato ni wana duo kere. Nejo Mungu akatujalia niki tumesiai. Tumemaliza shule, niki tumesiai. Kage, kiboira rage wena selingi. Nitu magenye siai ridiangalu na aru na mesiai rangalu. Nejo niki ponu atoni. Niki toni wena selingi, niki tonyorate, etu rage tumingera. Nejo niki endelea atoni ilarino kuni after school. Ndosho lagiru wala bari ubole school, kulda kulega arino kuni. Eta alarin, uungwan. Nejo kita bera doi na selengi ila larin pokiru uman. Nejo kwa rake peke toni. Mbengkai, ame yolo sinja mbengkai, nejo ora after larin uman na radio lari limit. Ni ubunu watu menkari. Ule mrempo, akapata bol. Jore peru membol, nejo ngaji kama kawaida. Nejo, the funny thing. Eronda wake gira endelea ukishowa na wake rai. Wale beji kare birthday party siji yanga. Nejo geri nyongolo ngina wara yobe lori resiai. Nesho uroru mzinga. Wara yobe buku nye resiai tepa. Ne muweji ne miriegi anaisho. Nesho uro. Olikubo nuwa wako uke wariegi gira yerisho. Ure saa zingine na gea uwele nyola lai. Wara yobe abo nile lege meza. Pap. Nejo na neji asina nuwati. Kigira kaa bele ndogi pole pole. Nejo ni kubunu watu menkiarai. Mungu wakatujalia, nikirum enkidia yoni. Horita inakaretiki olari lele etiki. Ebo itai. Mpake rakeara enkiarai. Kake! Ebelita inyo. Ebelita ndogi. Nejo lele naru nakai ngorisho, naru nakai ngorisho. Najo kama rana selenge ya munena. Mera rana selenge ya ishida. Ana, mere nengai nyamali. Nejo nikitoni yake najo yonkolo nabu horetare nikinko. Amu, eki gradi abulu. Na kuburu larin, manya kira raimu ya nasiai. Manya kira raimu ya nasiai enyo, ya natupa. Marunga ya natupa amu, kinya layo. Nejo yanka yore ne nikinko. Amu, mikimu anake duo wan sifo. Maru nanya weekend duo na hiti niki jo Jumamosi. Niki wakengiti. Ashu Jumapili. Niki wakengiti. Nejo najo kinano sawa. Kake. Mwengurue ni ngobe egi ndiyake na kaibusuwa mu. Itakuwa mpaya. Itakaa mpaya. Nejo niki toniwe na selengi. Nejo niki ngasaa sina. Nea uraora kebe ku duo Juma. Ashu Jumamosi. Ashu Jumapili ya nakana duwe girewa iki iting. Niki bele nkiti tunagonga kadogo tiniki busi pegi nipu nkiti sherehe pegi pa nkiti pati pegi nipu enegira ya wiki niki woku kage meugure sidua ya napana la kila reba kila reba nana abunior mzinga nejo ya radi nyaba urele nelorude siyai ure veme la rubia na ipu na oshogi si utume tuma tujaze Nejo nana naka igoro na osha kia sabu najo. Orela nejo wala mera nitara. Kao kitu rasi na nuna natoi kake weje. Weje meama iya na kitu. Enakena hile neuna nubu ngandromono ni ajoki. Ole la jagi rara wale nduva mu. era inyali. Nejo kaina ina na kare ndromono ni nani ya naka ajoki ole la. Nyagi rara pala. Nyagi rara pala mu. Radi nyama jukumu kumuk. Nela adi nyege arankera. Nejo, oye ba maata. Enake ukiru nye ridi alo. kangai na bunge ngai rene kangai na jogi ngai rene zapala tare na siai nejo na jakalo na osha sabu najo ni ngorisho
0: midi yo gengi gwanini
3: na ugelo ndaya na iro yola jogi endagu kama dingu na gidwa kama dingu na selengin kuna siangi kid na ogire na isho ti ongorare ne weji kangai do ni kejuro dini jangai na yam ma di de ngenenye ejiro ninje ngena yam najogi nanu kama adi ko lolew ma di ko loki janani ko lobarnut kuna kera kutitik ku lo gen zis o grammar ni ragir mutaro nieto na kutitik ko dungani eto nya kangai dijiro be yam ingai dijiro be yam jiro di be yam ngai ngai di yeni nyora yam nejo ah entago kikashakole ya maadi antomononi na by the way ore bitum tata isilan kera isilan bwana na kenyor ntupo oleng eji na ore tata amu edio shi nanu angkai toki na kaingora kedu nikaona nadol selenge na kiti okoldungani advantage ena duo selenge tendiara keyola aja nkamerani ni wara yewe kushuki niye simu ajo kuja umabe twende mahali fulani umabe we fulani awe ayengoru wengitizo kini kiwoku unakimbia na wara yewe vilo ni weji ama after enaisho what next aye ama after etemerate what next kanyona suju aya sawa etemerate hivyo kodi naisha mu nijia neji duwa jo tulewe aya after kulewa what next na ino shibiji konji itu meselengi na kera mimba nimi yola ajane ngai amu abaki na wana naduo mimba ore nyiji ui ninoti imindi uwa kedua atolimu mindi uwa kedua rejo le mindi uwa atolimu kira naka apodo kwea, hivu naka imalizi elu paruru, tenkiti rishata nake ni miado, wala ini ni muni, na ina nake piyagra ajoki, nilamari, piyaldu siya likidu ene rasa ilo le, by the way, piyaldu alikene rasa ilo le, nejiro nake ilo le ubwana, kama ure nake warempo nero negra au shempinyo ubwana, saa zingine kaa chini, niyo ludi ajo, ya maadi, maadi taisere, mambo itakuwa kuwaje, na ina naka wala ini muni piyagra ajoki milamari, mga si daini mba iti nagenka ignaisha tumajol daigani ora tomono naisha na njena kwa ngurpeosh saa tomono obo enteipa na hati yangana hii ore rondunaga baya saa tomono obo niti yodonga nilo lalo tiniweji wengi tito kisi dayoling na ina nage vya grajoki shomo nage tipika bidi tine shomo tipika bidi gurana pilo nage alajing inisha tiniweji *462# na kira maka ajoki wala iningo ni mela mari mbukishukunya nage terishata nemi ado
7: Entai sereleliru tiatua mayana mela Mariamo kishugunye terishata doroba
8: Mayan FM
9: Mayan FM
10: Tarehe 26, 27 na 28 Mei, kampuni ya Pwani Oil pamoja na Mayan FM wanatembelea maeneo ya Narok East, Naisha Genkare, Suswa, Ntulele kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na hayamdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, hivyo kumfanya akamuliwe kwa njia nzuri na salama na hawezi ficha maziwa. Pia, Pwani Oil wanakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, humsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa.
11: Ore esa nikibaikini
12: ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyindai raka po
11: egin tabaiki yetu tire lino
13: ore la barabara na mashuru kajabe matogote kalara resi
11: tini ingamalo mono usinu nejuruno
14: kwa kwa neji Samson Olegewan
15: Kajirano Steven Wale Saringe
14: Kajiti Mwadi Toriken
16: Amweke langir kejege Niki burburgeli osubugi Tenkobo kine Namma nyormasani
17: Asiragi pina bombo Indina apsha na Mayan FM Tiyadu wode gilgore sendro Lulushina transmara
18: Asiragi pina bombo Indile Mayan FM Taka undurige juado
19: Asiragi pina bombo Indina apsha na Mayan FM Taka undena
20: La serak lang lolo mon o rengkariano na dede.
21: Kajang karna dayana seneya.
22: Kaji David Olesaini.
23: Kajang karna Elias Kitiapi.
24: Ningama tembolos oltien dino etia wangan. O gereshara tenabaikiasa.
8: Mayan FM.
25: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
26: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial *860*377#.
27: Osinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.

0: Kabisa online ni ngoni ati atuanka ulele ema yene fem ati akuna san enteipa basi kigira nake airia maritenebo atenare sharan nake nagre ikilikwan online ni ngoni yani peye irumogi nake ayewu ati jingu marijinyari shara enkigwena nemenka ikigwena kake enkigwena naipirta enyorata enkigwena naipirta lunganak wari na ninjeroshi iletipat tenolong yani tenare sharan eneugwa nabaye kunasa saa tatu na kiara lunganak wari letipat orbayan wento mononi orbayan wento mononi enye niki yosi irara nabe ye erumokido irpayani arayolo injere ama oshi ento mononi be ye erumokia runinga jo kenyori kanyodo hii oshi yew ye irento mononi nigenda asibe ininga jo kweli kanyorta aninye elepayan lai amure jo biblia injere ole po kinto nyore ndomono nino tenye yendomono ni ya iya nyita olpayan lino ure rarana alamisi kibwa yolo enekoni enekona olpayan beye nyore ndomono nienye baka neni nginye ndomono nyo peny neira yushuda jo kweli kaa nyorta aninye ole lai dolta ure taisere ajuma nikibwa yolo wajo ama asini nye ole pokin orpayan pokin peye erumokin asini nye arejo eka ya nyit tani nye ndomononi ai kanyomba nas kakwa rogitine ase ndomononi pe erumoki nor ole arudua ajo arashu atuninga ajo kweli ege anye tani nye ena romononi orpayan kaketa rama iteru nye ndomonok kanyoroi iyeu ndomon mtogitina ayu ndomonok ni rasipe ni ngajo kenyori aningo nitoshe simu na atijinga enkigwena atakuna san enteba mairi ya maritine boto shute 0702-39-3917-0732-99-2321 wali siro ki etunija aningo nino nampisa hii na giraro yaka giro yok kigira kaa giro mpisa hii gira galu nganaka igura ninche enkigura na e-box netu mdoi iropiani enye kanyo ikreshito oleni ningoni shomu roisi ni nyeye njaribu bahati inu yola jo meera yoshu ngani oyolo bahati enyajo kanu kaa rishara easa kaa olonge easa idi mainori saa hii ijiro ye mogure igura nanaki igura na box baiki nae narishara ila yangukia ni room mpisa hii tudumwe simu no ironya star 462 hash tena kuna ke ironya star 462 hash abasi oleni ningo ni tege la kike won nake ina amba e bahati eri namba ile namba na bomba kaile basi ori namba nigelu na irejo ilo box ni nyero hii ijiro ye keri mpisai basi atepeka oleni ningo ni ilo box linole bahati into suju mpesa pin inoke ya kunake ingura na naki gura na e box atena kia warie ilo nyasta 462 hash tege la kike on ilo box le bahati eri box ile tege luobo into suju mpesa pin ino kalo box doi itegelua teshini kiti 29 na indi mdui anurumpisa isidante na kewarie.
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

enkai baba ewere sharate jingon la rabal jagebe ye ingweki enkai yon la rabal uko sawa iti sawa kabisa basi olalengo nike girarui airi ya mariti nebo atekuna san ente iba na enarishara nikijo enol marei oduba na wale ikitia narishara enol marei oduba nike girarui olalini ngoni ae makimba na ipita ndo kitina ajina idi maisha ntomono ni mironi mwosini nyesidai iri ya ruwa kia menye neni ndo ya jo kenyori neni ngajo kenyor orpayan lenye wale ikiti enarishara na ibunga girui enkiria yoni olalini ntomono oile wore nake ena yoni kibunga kirui tenkaragi irigini ajo ehomo nake aire parashu